0: abri gese feme ngoba ya mwanya getinge oyuman sango.
1: Yes.
0: Mangara makongo atuikile sile karbena sita sa tisi chibano mbaso. Abantu ba TikTok na bagira na ba pini le location. Ase mbaso kano yo wakwale kanete. Naba te onye ndiri ba tap tap iki onye na 100 bangire go iki
1: ba tena map da kwa ile nda hayo ekare ko turuma
0: mara ngara ko bate iki mane muri kwanzira na omanye tete ka
1: to mene ali geni box
0: ni vile tu munataka ku prove but iyo ndio kwe iyo si chai la si jaba ikire ndo na ruchira maisane ebi nte binge ngo bate by the way gaiga ebi ndo ngo experience first hand ikire ndo ne bet I forgot kabisa. Oje didi mbono mwa kwa nige
1: tokele lete kini. Kento na kumina mwaka imo kira maambi, mwaka nyono nkeyo.
0: Toko ntebi nga, haba ntuwa kwa ntenga mabuda. Nga sikuizu manyete mwaka vandabe kaunti ya Kisi, Kisi ya mesete. Ine kaunti ya Kisi, ni place ngini iko Kisi kaunti. So, ananiambia ati ni vijana wa governor walifagia. Waliba kwele nda babago kazi mashinani. Nyuga tengo mochi ba yorabi sabo zongo na nyange chuningeri kwe.
1: Tigebe ga at least.
0: Kuna ba gogete. Yo time wako ameamuka. So ni mazichin sabaha kolega asi ya. Nga ye visebili bi gobo rabi yo mochi yo bo songo pito tebi sa. Sa kumina mbiri ba aja kire kwa abuza. Ino mogo ta ito ko gobe tereli. Buna force issues. Konyo yes nko abuza bada lakini ngoitukiri konyo rambara ikanze. Tali bo songo tao ni yare ngo of course na ande. Mbali nko abuza bada masabume. Wasa wane town ba cha kile to kwanza kula hiki. Ni safi ya birthday kwa nyoka itao rasquiz.
1: Sijaenda by the way.
0: Na wote ngaenda.
1: Sijaenda.
0: Utaona difference. Hiyo nayo nimekubali wanaosha yes sawa. Lakini alikonyora mbaraika. Mote to force issue lakini ndende ni sawa tu. Ndinaleka ga ondikira ko mbotera ke mabuda ndo mbanyete. E process yo goite ke busi. Pakoji kwa rasiri moture yu mine tinga. Diyo nori bagi liyo nanga kwa achire kwa wali le minst miti yora wa seja magochiga.
1: Kini kebusi yu mani tekera wa ita po.
0: No, kita ringo mondo. Kita ringo otu wariko ke ita makusudi nga toji kwa rasiri motura. Achari ya kole kadetu. Labata inga mota iteko proof point lakini teyo.
1: Okay.
0: Dime nyato it's hard task. Go so ochuko chaka ama bede chiseze chiyari yete sawa. Inu bono inu mmanyete. Ebi ndo miro rogo taka kubega.
1: Lima nyate nye gazi. Nye ngauchi rosana.
0: Nye ngauchi rarari. Nye ngauchi rarari. Rosana ndo nduwa rengami. Chinyo ngauchi rakusi.
1: Ege ndo na ngaki na tebe. Ngaki kuru kwe. Chiseze chiya vire chimbe.
0: Nye ngauchi rakusi. No mare chiro ronke igo. Panto spesifiki pake pake wa wato mare. Nyangawunji. Rosana ndoyo. Rosana ndoyo kuziru la tuke njaga wae. Omare ngenge chiroro. Nande chiri nchiruko azi wachiru wangu hivo. Chiriko chikolete kwende. Chiri chiko chisekiriru. Kwanza wana nyore chinse chine sabari chiarengi. Because it was. Musengu kubutu kuna lichiko safiri. La nyore maimai kutila chiarengi.
1: Barabate ya nchiro.
0: Nchiro. Akuna mnyama anakula paka. Usiwa ndo nawa ya
1: lakini mwanto mabuda tena kuhuli mwanto rakoroseli nyama toku mene nyame ne nembe moyo toku kwanga
0: moture liyebe kire mama nukato enga yuko chuko iguira nganga iye wansira kuru kosa moture liyebe kire
1: aha naboko nyoga naboko liyendage raiga ende yuko chake immediately
0: eke mwani naboko liyekoro mene
1: mime ni apenia mara mingi
0: ulikula nye
1: staki kusema nilikula chakula patiende ka kolipo
0: enya makwali mutura kwalete osinde kwende ngote ngai kwalete
1: kya mabda
0: nje kora ko woni nde no taliko yu
1: of course ne nyama
0: nyama kwalete
1: akere kwa gore ndo ina kata immediately
0: ukinunua ama ukioda ku hotel uliambiwa kupatie nyama ya ngombe goseye mbuzi goseye ngoko
1: aya ro siri
0: no which one kero woda. Iye mbori kwa gorete osire yango bengote. Ebi ndo mbiro aroma ite bindo omanyete specifically iye na erombali go change. Eya ki kwa wali ite.
1: Asuna ne ya.
0: Ata ujiki ata ulikula. Bona ntingo okon.
1: Eya ngombe.
0: Ayanyo kwa tumaitino ndenge ndukwa odete it's your problem.
1: No. Gose uko enda kwa sabe enda agira wate anga enda agira kete
0: gose ngu sabore beef
1: goat chicken iyo niyo enye wanatengeneze hapo
0: wanasema ni nyama tu Awasemi ni nyama ya nini?
1: Eh.
0: Bono turuchi you are the problem. Na kiora endo hotel DJ bakuye kinyama bari ko tene oranyone yo mondo kwa riethere.
1: Aya mabida tiga tigra.
0: Ala bona na okana bona ra ena le gocha okonya. Because nje kwa mai tegero ko genda. Aje no hotel kwa genda ko se kwere ndo kwa endo gusabule nyama ko ko te banga kinge nyama yengo ko.
1: Mhm.
0: Nge nyama yemboli.
1: Mhm.
0: Nge nyama yengombe. Bona bako te banga meat.
1: Najua ni hizi zingine.
0: Ni sawa hata
1: kama menda inaitwa je kibandaski.
0: Si ndio kibandaski yeah. Wanakuambia ni ya ng'ombe ama ni ya mbuzi ni ya wapi wana specify. Kama waku specify wala elima ya teki kwa liete. Kwa tevini.
1: Ah, tonte. Mbio tike iko.
0: Eh, ningo tena ningi because.
1: Mbio tike iko because
0: ingi. Awezi
1: nyo kula. Ninyo lena hende hende kuchaka kondom.
0: Awezi nyama hizi kwa nyama.
1: Mm.
0: Kwa liku hindi kiro wata nyama nyama nyama. Eh, okwenda kurerwa nonte tubwa tukutuya. Omanye.
1: Mhm.
0: Specifying ane yakwate. Omondo inotaka komosoera.
1: Mhm.
0: Iko kwenda komosoera naki.
1: Ara bantena ende bunda kwa eyo bunda. We. Yesu.
0: Ije ndo zengo musiki, musiki gosinyire.
1: Mhm.
0: Andri monali.
1: Mhm.
0: Abantu mbale na balikinde kionsi mubere toligo act. Abodeji mauru. I think abantu the wapi number. Yeah, Rona kiyogo tokoro morai. Omanye tengo chitori chikure jisiro wika mpaka tokori gire lira kikwari ngu kutu banga. Garo tu waru kukura angiri. Ewe mba koto choke. Aye bright, bright nare kukurukunga bright kid. Bright kid. Abantu kaka kena inje bivoni, koruga igake sonso kia ruta. Naonde, omo rai nare kabu o MCM o Summer Award. Tumetu kuseda aspiring, usi nomorai, inche nomorai. Emorai rende naba ketole noroje. Presidente, na inche mbekele chomieti ya jose. DJ ina urama nyebi ntebi.
1: Nchiro wabago sawaono baka wa baburuka nye playlist yake. Ebo yaro tigan kuwa neke ene. Bako buruka nye.
0: Chiro,
1: imagine yeye wewe, nero kocho, kuanga, ngoma nero ora weke yanga pia.
0: Aye, tali nzima tayari, amani tonya nzima kwa namu, wewe kwa ni rere weka. Brian ni moja ni aje mambo, abrige sote kirete, kuruki kuyo na inchi kwa ni ritato minto na mama gesangero Princess Zippy, Princess mambo chote mapema, mbiya mbora rakili ya so weka, raisa gaki. Nche na kore ira burero.
1: Mhm.
0: Eh.
1: Lakini tonte ni nyama kinariete.
0: Eh, nche na kore tamgana ni nyama tu akore takare. Turugo kuana.
1: Kiniambia unajua hiyo.
0: Sasa siwezi unajua thing is mimi sikukua ukipewa hizo nyama hata sijui ulikula nini.
1: Eh. Bona haya use nche na crust steak bandas kinga tena.
0: Nipe nyama.
1: Nyama ugali.
0: Ya nini?
1: Si nilisema tu nyama ugali.
0: Ana bongo kora. Ahora, next time go kogenda. But specify. Urumetira ba gukora ndi yigwerende. Kedu kions kigweta kago.
1: Eh.
0: Enya ma WhatsApp.
1: Eh.
0: Tubate betini mburi. Eh ngondi.
1: Eh.
0: Tumera nali tukori yangi. Chinsa ikomigo ramanga na ya century yo gwikirano. Arafu koruga bwintabanania ebwate. Tumera ne mambi much mapema simply same time.
1: Bye bye.